0: gbẹ so ba lokada kan gbẹ lo si church amọ fakeye ago mẹsan ni o wa rire gba ajọ olorun ga na ye gbogbo yin te da ore fun problem pe ko le ma tesi waju lo ni a ma da ore lori gbogbo omo ti me ni agbaye 500 naira lo ma da lori omo kokan wa duro jeun omo bo gbadọ so fi lojo sunday sile leni nitori gbogbo bi ye ma agbaye ni mo fe koko pa ninu adura tojo sunday won ni lati gbo ton kakiri gbogbo aye lowo lowo yi won ni ki gbogbo eniyan won gbo ororo to ma fi sabi siwaju ile won to ba ti nbo wa muke wa ofe ni o olorun baba alabiya mo o aye lo wa
1: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore sinu account details yi 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo, a ò ní máa bọ́jọ mọ́.
2: Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà kiri tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM. Nǹkan agbẹ́ máa gbẹ.

onye na-ahụ maka egwuregwu na nke bụ onye Sudan, onye Somalia, Amerika kwuru na ọ gaghị agbata obodo ha ọzọ, abụrụla onye kwuru na ihe mere ya nụ bụ etu Chineke si wee chọọ ya. Nwoke a aha ya bụ Antan kwuru na ihe mere eji wee si ka ya ghara mbata mba Amerika bụ naanị sọsọ Chineke maara ka mmiri si wee ba na opi ụgbọgụrụ. Aha nwoke a bụ Omar Abdulkadir Antan. O kwuru na ọ bụ onyeisi mba, onyeisi egwuregwu ewepụtara maka ndị a na-akpọ referi na Afrika ka o jee na mba Amerika maka egwuregwu enwere ebe ahụ. Mana ọchịchị Trump kwuru na nwoke a na-akpọ Antan agaghị abata iji wee hụ maka iko ụwa dum a na-azọ ugbu a na nsọmpi bọl. Ndị otu Trump kwuru na nwoke a nwere ihe o kwesịrị imenu maka na ha na-ele anya na o nwere ike, ọ bụrụ na o nwere ka o si nwee mmetụta na ndị omekome na-enye nsogbu na mba Sudan, nye ka ha ji wee kwuo na nwoke a na ha agaghị ekwe ya ka ọ bata mba Sudan. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka e nụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Anyị gwara unu na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ewepụtala ego karịrị ijeri iri maka ịdị na njikere n'ihe gbasara ọrịa Ebola nke na-eme mkpamkpa ugbu a na mba Congo na mba Uganda. Ndị ọkaikpe Oyo State ewebererela anya ugbu a maka iwelite ọnọdụ amatekwu elu ya na ime ka ihe gbasara etu esi achị ehi n'ime Oyo State bụrụ iwu nwere eze, maka na o teela ha kwubere na ugbu a na ndị na-arụ ọrụ ugbo n'ime Oyo State na-agazi ugbo ha na-enweghị nsogbu ọbụla. Nwoke onye mba Somalia aha ya bụ Omar Abdulkadir Antan kwuru na Amerika ekweghị ya ka ọ bata mba Amerika n'ihi na ha na-ele anya na o nwere ike, ọ bụrụ na o tinyere aka n'ihe gbasara ndị omempụ ndị bi na Somalia. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Tony Tope Akunkulie. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na o nweghị ka a ga-esi mara onye kụrụ ngwụrọ n'ime ụgbọala ma ọ bụrụ na erubeghị ebe onye ọbụla ga-arịtu. Chukwu Okike Abiama gozie unu bum. Onye aga na nwanne ya.

0: Radio stations jupụtara Ibadan. Mana naanị otu radio ka a ma ama. West Radio 89.3. Ọ pụrụ iche. Ọbata obi e. Onyoyo.
1: Masala Adamu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a gari Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci. Saurara.

olore adada tan adupe lowo olorun oba oba to so wa oba to da wa si titi di akoko ta wa yi awa na re o atuti de ba se nde iwoyi ijejo la so wipe titi di ose to nbo e wa dise olorun oba bi oba to mu gbogbo to si le se un gbogbo alapa kabi kabi asiwaju ogun lalo akeyin ogun labo oba to mo wa to je wipe ko to dase wa sinu awon iya wa lo ti mo nkan ta da lo ti mo eni iru eyan ta ta je opeluwa ye olorun oba yen tori wipe labe bo ti le won ori gbogbo to nsele kaakiri wa lori le de wa koda gan ni apapo ni ile aye yi orisirisi nkan lo nse wole mewa nsele kaakiri amo adupe lodo olorun oba o to tun le da wa si awa na re o atuti de ba se nde gẹgẹ bẹ ṣe mọ pe mi ma dupe lọdọ atabatubo olodumare oba to da mi si oba to so mi oba to le je ki le wa si bi loni pe boya e wa roju mi abe gbohun mi lori afefe ope lori olorun oba lọdọ temi o lojojumo lemi o mo dupe lojojumo lemi o mo yin tori pe nipo kiko ta ba bara wa o ya mo dupe tori pe amo wipe be yi o se imi o se adupe lodo olorun oba gege bi eyan kan imi dupe o eyin na ni bikibi te eyin na ba wa mo ro yin eyin na

button ni mi fun sa yi sa delere ti won ba mi se gbugbo elesese ki eto yi ba le dun lori afefe se fe se onigbowo wa lori kankan nu awon eto wa aye si sile fun yin lati se be boya e fe se onigbowo yi tawon loyibo npe ni sponsorship on any of our programs gbogbo eto ta ba gbe wa sori afefe patapata eto ta te ba feran ju boya eto edun kan ni o awon eto jankajankan na ta mo ngbe sori afefe lori kan ni wa nibi aye si sile fun yin lati se be ni owo ti o gani lara rara ko je wi pe owo dako mu gbagba bayi ni lekun wa wa sisile lati gba yin wole ta be yin fe se ko lowo oja kan tabi omiran lori oja kan ten ta abi oja kan te ni business kan te ni ikankan kan nta aye sisile fun yin o gbe wa wa lokan ko si lowo ti oni ga ti oni fayin lapo ya rara owo o dako mu le fi se e ba wa do po ka ri pe rere loluwa e kan si wa ni olule ise wa ri wa sede 89.3 fm ti a kale si opopona alaafin avenue ni oliole estate ni ilu ibadan ajodo po ka e wa ri wi pe rere loluwa ka je wo gba ka je bugba je ke ri ti yin se ori ama alaje la wa o ko si seni to ba wa do po bayi ti o ni ri ti e se wa gbo nile aye ta wa yo jojumo ni mo ma nso orisirisi nkan lo nsele mewa nsele nile aye belo la fe ka belo gan la fe ka nu eyin adipele amo se mo pe ni tegu ba gulese bayi lo ma nse lakan lakata la belo eni ti nkan ba ngbe nu to ro pe nko hun so sita opolopo awon eyan ni nkan nsele pelu won to je wi pe won le so sita amo emi ma ro wa pelu gbogbo nkan to ti en sele lori ile ede wa ati kaakiri agba la aye ko wa tu wa aye keyan tu wa mo gbe nkan sokan e ba ti efe wa polongo ara yin ta efe wa so lori afefe e wa eyan to sumo yin tabi ke we eyan kan koda gan boya e lo therapy ni orisirisi counseling orisirisi nkan lo ti wa bayi e dakun awon nkan ta ngbe sokan yin e da mo so sita e opolopo nkan to nsele sawon eyan depression ta ngbo lotun lo si oro te eyan ma gbe sokan te eyan oni so sita ni aka imoye igba ni mo nfa o emi gege bi eyan kan mo wa laarin to ma je pe ti nkan ba nse eyan te eyan ba ni kankan to je wi pe o nje lokan wa eyan ko salaye fun ko so fun o elomi ma ni e ka won ma sa won ba so fun molebi kan abi ka won ba so to ba je pe o fe so fe ni to sumo e lo jina ko we eyan kan ko sa gbe gbogbo nkan ti nbe lokan eyan ko gbe sita ka won eyan le ba yin dasi adura mi ni wipe wahala ti oju ti wa lo olorun bo ni dasi wa lagbada kan fidile o e pe gbogbo awon eyan te ma nba gbe to wi pe eto edun kan ti bo sori afefe olorun mi omo layo kan ara won ni ile odebodi ti de o e wa nkan fidile e fidile nkan a nbo ati de e je ka sare doke lo na fun ipolowo ajara npe a npada bo

0: Olorun loke ibare iba baba dada baba laini baba olorun to tun je ki keni soju wa laya talafia oju wa lo ndan yi o ti toju ewa gbogbo e lo sa ku sorun ku le mo ku sorun o mo mo mo pe se o o si
1: ni
0: wo lo se da iro ni ajo to nda lo fin ko mo nda jo
1: so
0: o mo nda jo so pe o le mo gbe sori phone re pe ajoba you
1: ajo da
0: ko mo je pe n to sele ta mo ri lori phone re
1: ibi te wa admin
0: iwo admin ah eyin te ba nda
1: mo se nse
0: oluwa mi ero eyin te ba nda de
1: oyi ki mu ba da jo fun eyin ati
0: emi o wa se ko omo fowo mi mo la gbogbo egba o
1: so mo pa ah ko need ah en da si se oluwa
0: ni en da si se oluwa ise ofe mo wa se ah o ti da bo inu mi ti edun po ti e ti tura re lasiri ni
2: awon so wa ti oriwe dajo oriwe dajo ba dari ko
0: e sugbon awon ton da sowo ewa e fun moda ton gbagbe pe awon lowo kan bi kan nitori pe e gba orun ni e ewo fowo ran la e o ti ye mi ba ati gbogbo wig ti n gbe sori lojo ojumo yi kilo wa de lasiko ta wa yo si tun rowo da
1: e to ki la fe se
0: a se wa di re a se wa di re mo fun mo wori ah o ye ka san ni gbogbo bi ti ikan ni yi afefe ikan

0: yi fe de salafia la baye ekuti mo pe ta ba ti fi owo idinu ati ayo wole baye awa alayo yin la se kini la tuti gori afefe fun sa ati awa yi eyin o e ka san lekan si ni gogo bi ti e tin bo wa to ba je pe ile epo lo kan yin mu e da kan yin kini ohun soke bo ba je bi ise na ni ora gbe soke die die e sa mo je ko ga yin gbo o bo ba je pa rin oja ni o wu e gbe soke ke ma se kini ke ma je mu le nitori pe leni lori eto yin eto wa ohun obirin lori kan ni wells radio 89.3 fm ikani kanga agbomogbe ajo sekini ajo gbadun ara wa lori eto leni ni a si jo sekini ajo sogbon kale ogbo olorun la si so kale o le kan si mu kiyin kaabo be ku ti gbohun won alajo nbe ayin admin of ajo eyin ola plenty eyin be ayin koyi moda mo le je nde be yin si ki dele dele koyi moda gan to so pe ah awon ba dajo e dakun e ko ba mi lara mu awon na nbe ayin se wa ri samu alajo tin baba gbadjo gangan ni olowo obo ti mi fun sa ti awaye yen samuel adelere eyin o gan be ayin pe o ndajo samu dewo fun wa so
1: se o da o mi ri mo e wa la o wa
0: admi boya kin wa ri o lo sare sanu mi ta ba pade to ah lekan si mo ni mo kin ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin o ko temi oyi pada o temi to pe akin ko le lo ko temi e je fun awon alayo mi ni aye ki won ba nki eyin ara le e ja gbodo pin moda lo pin moda da fun ba nki awon ara le
1: e ka san eyin ololufe wa atutu ti de ni osan yin sori eto ohun obiri gege bi a se man se ni gbogbo asiko bayi ti ago meji ba ti lu be na ni a ma n bo sori ategun ta ma n ba yin soro gege bi a de se pe lohun obirin ohun ta ma n so na ni a ma n so ri pe ki awon obirin ka ba na kopa ni agbegbe bi ta ba wa ibi kibi ta ba ti bara wa e ma je kan se pe ko sawon okunrin nle nko le se se ka wo obirin na ka duro ka soro ki won mo pe ah ologbon ma ni obirin to soro yi won so nipo oselu ni eyin na ba won dasi won so nipa eko ni eyin gan wa nbe gbogbo nkan ki nkan ton ba tin so keyin na ti e ni idea ti yin na teyin no contribute to be ti won so pe ah ri mo mo to soro yen won se wori fun mi won ni mo daada ohun ti eto yi wa fun niyan atuti de losan e je ka jo se oruko temi ni eludipo lu akemi queen mother
0: admi overjo ola pe
2: ewo gbogbo eyan ara ale akiyin pe ka bo le kan si o sori eto wa eto yin ohun obirin e kuku ti mo pe ba wa se mo nse ti wa na niyan alayo ni wa ayo la fi mo gbe wole lojojumo adupe tori wipe olorun ba tun da wa titi di akoko ta wa yi wo yi jejo la so pe titi di ose to nbo awa na re o atu ti de ba se nde ope pataki lodo olorun oba a si dupe lowo gbo eyin te mo ngbo wa na tori pa mo wipe ologbon ni gbogbo yin oloye si ni yin pikwi moda mi se ti so won ti yanan na gbogbo won ti salaye wipe eto yi fawo obirin na mo ko wa se fawo obirin nikan te ba ri gan ta ba seto abi temi to pe awon kun ba mo pe waju inu ti a toro ma n gbaruku ti wa amo o ma da kawo obirin na ka nipa pataki kawa na mo nkan to je pe a le ma soro ko je pe ko bi wa le re oro kawa na mo pe ah awa na wa nbe a se egbe kilo ko se o rara oyin o si nbe e ka bo le kan si oruko temi o yi pada olaumi omolayo kan awon ni ile odebode mo so fun yin wipe wa nkan fidide fidile nkan je ka tujo seto losan yi
0: eyin e je ki awon akegbe mi leyin ki n wa so fun yin pe se mo pe eto ohun obirin eleduwa didi fun ni ogbon lati gbe kan lori kan ni wells radio 89.3 fm fun awon obirin bi temi bi tin lati ma soro soke ni inu mi asi mo dun pe baba tin soro soke gan awon baba wa ma duro seyin wa gbagbagba won a ma kin wa leyin wa ma ni oya concern hun
2: igi kan to e dagbo
0: se ni baba tun jo foju wo bayi awon a tun foju mi wo won a tun ma gbe wa lo nu ijinle ninu awon oro ta ba gbe sile awa si ma san pe awon soro obirin nikan lasan o ko so n ta wo kin pekelu lori eto yi eyin o to fi moro aje wa ni eto e ko ni orilede wa ni bi tin lo kaakiri gbogbo agbaye ko si ta kin pekelu bobo sa ti kan wa leti bayi eku ti mo pe eti nile eti loko ntia bobo ti kan wa si leti bayi a sare ga asiyin leti leni yi e da pe mo wa da wa da nitori pe ibi ta n lo leni ibi to se pe the moral aspect of the society la fe wo lo
2: ile ebo eto
0: ebo e mo bi ni da ni je ibi moral aspect society wa gangan la fe tuwo le ni gege bi obirin awon oro to dabi pe awon oro yi tin lo le mo le mo oju orisirisi si lawon eyan fi mo nwo apa abeun la fe sare lo ibi ta si kan ibi ta joko si ta gbe imo kale eyin o le ninu lori eto yi eyin o sugbon ko to di pe mo ma atuso ni ohun ta fe so le ni e dakun tore olo mo alaje ni wa e mo gbogbo ti e ba puta e ma gbe bo wa si kan ni Wednesday 89.3 FM ka ba ka fi tiyin gbe ti ka fi ti wa gbe tiyin laruge o se o jare ka si ba yin polowo re e owo wa o si gajara lo owo o da komu ni mi a ma so fun yin the value te ma get gan o po ju owo te fe san lo emi a ma san pe meta lokan la fun yin be ba gboja yin de ayin alakoko abayin polowo re elekeje o sure ju fun wa lase edimare pe yo ta eleketa ni pe adura lopa kristeni adura ni gbagbara o ngba a ti wa se kini a fi adura gba nidi eyin yo ko si le mo ta yo si ta yo ri be ba ti fe o lekan si mo kin ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin bi mo ti so la kokko lekan o jare npe the moral aspect of the society la fe wo ni eyan san ti ni agbon bo tin lo lawojo wa awon kan to se pe baba wo orisirisi oju ni kaloku fi nwo ta ba de wo ninu iwadi telomi o ba de soro oro won a ma dabi po wa si muse elomi de ma nso awon oro yi gege bi iriri won inu mi si dun pa gba nbe ha yin won ba wa fi iriri o be ni won ba wa fi iriri dawon won si ba wa fi iriri oju iriri won fi ba wa fi gbe kale leni kini mo nsoro re nipa re gan bayi seri looto awon yan ma so npe imo wa foni wa njore njore won si tu awon yoruba si tu wa ma so npe iyin o le mo wa eyan tan lori oro iwa yi gangan ni ti wa bere nitori pe there is this philosophy or this school of thought ta ma believe npe eyin o ti ni wi wa ti e gangan to ba dabi pe in to ni o ti to in other words ti omo obirin abo mo okunrin towo re o bayi ti tekuda eyin oko ti ni le bere iku to pa baba re that is to say ni awujo wa a foju wo eyin o pe awon oro kokan wa awon kokan isele kokan wa ti isele to je pe mo meni yi mo mo lagbaja sibi ti won wuwa oni wa tutu bi adaba ni tele tele sugbon nigbati eleduwa gbo adura re yen to gbe call re oto ni wa tin wu iyen ni wa je ki ibere ibere yi ta fi kokko side o yi pe se looto ni pe beyin o bayi ti lowo lowo iyen o ti ni fi wa re han faraye that is to say bi o bayi ti sowo lowo mi e ti mo wa mi ola plenty mo ti joko ti e legbe yi mo ro pe o mo wa mi o
2: e ba ise won gan ma ti ro pe o mo wa mi
0: se
2: pe an ju yi
0: se o to ni se Hey mother se ti gbo oni to mun ju yi ohun o ja bi ajo lasan
2: owo ide
0: owo ide
2: owo ide
0: se pe ara n gbo owo lowo da
3: owo ajo
2: e ti mother se mo pe ninu pe owo lowo atowo eni kika ma sa ti won yan
3: ko ma won yan sugbon to lowo wa fe gbo owo e de wo available
0: be ti e yin juri be ti e yin juri ku mother e je bi yin gege bi agba ninu iriri se looto ni pe papa julo e mo je fi sapa kan e je kokoko bere generally ko to di pe a wa bo si boyo kun ni abobirin se lo to ni pe bowo o bayi ti tan lowo tabi ti yan ba nwa ti yan fomi jo furugbin bere lowo olohun ti o bayi ti tan lowo iwo ni wa niyan si ma nwo
1: se ti ri oro tan so yi bo se ri ni odo enikan o yato lodo elomi sugbon temi ba fe fi oju wo nkan to ba gege bi awon yoruba ma se so wipe nkan to ba wa ninu eyan lo ti ma npa yan ba ti o ba je wipe eyan o ti ni owo lowo o sese ki eyan ma wu awon iwa kan ki se nitori wipe eni mi o fe ru iwa ti eyan nwu nitori pe o ni owo lowo mi mo boya nkan ti mo nso ye yin
0: e ba tun so dada
1: ti eyan o ba ti ni owo lowo o se se ki eyan ma wu awon iwa kan
3: ki se nitori pe iwa ni owu eni yen
0: lati
3: wu sugbon nitori pe ko si owo lowo eyan yen ti o le je keyan wu iwa yen o ni eyan fi wu iwa to wu mo ranti pe won bi olore kan to je pe gbadu gbaja ni wi pe ni igba ti owo ti si lowo yin awon nkan ba e ki se won ni igba ti won ma down won ni pe ki se pe boya ko wu awon lati ma se awon nkan yen ni igba yen sugbon tori pe o ta won ti e ma fi se gan ko si lowo awon nkan to fa ni yen to je pe iwa ti awon eyan ri pe won wu ni isin to wo wa lowo won nkan ti o je ki won le wu iwa yen ni igba to wo si lowo won ni pe ta won ba ti e fe wu iwa yen gan n ta won fi wu
0: ko si exorcist
3: Shoti yeyin bayen so ti e ba so pe awon kan ma so pe nigba ti owo ba si lowo eyan iwo ni wa le yan nru o fe farajo sugbon ka ba tun fe wo daada nigba mi ki se wipe ni o fe wu wa yen sugbon nkan to ma fi wu wa yen gangan lasiko yen ko si lowo e nkan to fi dabi pe boya ko wu wa yen niyan
0: Shoti yeyin so pe iwa yen ti wa nbe tele tele
3: iwa yen wa lara
0: o wa ninu
3: o wa ninu o mo fi so pe nkan to ba wa ninu eyan ni o ti ma pa yan ba sugbon eni ti o fe to je pe wa nwu iwa ni isin gba ti nkan ti da e je ki se apere boya eni to je pe o feran ko ma mura dada o feran oge sise sugbon bi owo se wa lowo e si ni oge eyen ma se mo e ma ri oge to fe se boya gbogbo bi agbara e se gbe ni pe kokan ra awon ankara tiwantiwa yi to ye pe boya egberun bi meta pere ni won ta to ra to si ran niwon ba bi agbara e se mo na lo se ma ran lo ma se wo sugbon nigba ti olodun ba ti da buru dibo to je pe aye ti yo ri pe oun fe ra ankara awon ankara to wa to tun je pe oju egberun meta yen lo wa
0: wa rerin
3: eyen wa ankara to wa lo run yi eyen wo awon ton pe ni vintage yen oju lowo
0: original
3: se mo still pe o mo oge se ni igba to wo yen ti wa wa a wa lo bi ti won tin ta ile to won ju gidi ile to won ju ile to lo tele lo a wa jade awon eyan wa wo yi pe eyin etun yato
0: ile etun yato
3: ki se pe ko ni ara yen ninu
0: nbe nu re
3: sugbon agbara o si ni gba yen o lo fa
0: ara wa mi
2: amo emi to ya fe wo ni another part
0: se o jare
2: wi pe why is it okay o se wa je pe boya ta ba tu wa wo o le ma je eyan yen gan okay agba pe boya o le ma why what if to ba je pe awon eyan lo nwo be pe perception awon eyan ni won ti mo pe owo ti wa lowo
0: so ori nu mi ni
2: pe owo ti wa lowo awon lo ma project awon kan pe
0: mo je bara mo je awo bayi je ka wo bayi pe laarin emi ati ewa mo mo dada mo mo bo ti wa si sugbon wa da eleduwa wa gbe bi ti nse de o tu wa ba nda olola ju bo ti bola re ti plenty
3: ti o wa ti plenty us
0: o wa di pe o wa di pe ode ta jo mo nlo eyin o le jo lo mo o ti foju pe o kere si number mi o ti so ti yo ba o ti foju ohun o fun foju yen wo mi mo pe a jo sin caliber kankan na
2: o le ma joju do fi wo o le ma raye ni
0: o le o so
2: o le ma raye ni o na mo fe
0: so pe
2: igba ni wa awon eyan o le ma je pe eyan yen le ma wu iwa kan pe ki normal bi queen mother she ti so ti boya level teyan wa tele teyan wa level of pe kini boya o change aso pe kini eniyan le ma fi ma wu wa si o ama awon eyan o ti ri pe boya level
3: e change
2: ko ti yato awon ojo si kini na fun rara won o ma ma project awon nkan to wa lokan won pe eniyan se o le ma je po
0: se o se wa pa romo ni se o mo pe teyan ba assume pe eni yi o da pe n to n se re oto ni sugbon nigba tan a ti to je pe assumption won gan o ti wa je po bo si dede
2: won
0: ni pe mo nse kan pe bi apere awon ti mo won pe ajo sawawu ni wa ajo mo wole wode mo wa di pe ese lati jo fi mo rin eyin o wa di pe eleduwa bu mi moto ni se bayi o wa di pe kin ti e ni won kan ki mo le gan won loju titi ki nkan foju po na won se as tawon yen na ba zoom se nti mo so yi o se ko ni dabi pe won so be o si ri be
3: se ri awon ipo kan wa to je pe ti olodun ba fiyan si
1: boye yan fe tabi yan ko awon kan ma so wi pe eyan gara o e je ki so fun yin ipo kan wa to je pe ba se wa yi ta ba de bi be awon eyan ma ni ninu okan won wi pe eyan gara ha nitori wi pe awon ipo kan wa to je ko to lo ba fi yan si complain awon the kind of caliber of awon eyan tejo rin o ma yi pada bo ye yin go fe abe ko
2: bi isin pari
0: automatically
2: tabi isin ta mo pin modern si je pe free access la ni si won ta jo soro ta wa jo gbara wa olon wa gbe won si ko to je wi pe phone to wa lowo gowo go to marun pe ta wa fe wa pe won ko je pe pe eyin o kokko gbe se ni ro boya won ti ni gbe ra but that is the status ti won wa at particular time
1: e mo kan nigba ti gomina to wa lori oye ni Oyo State to wo ori oye a lo se meeting kan nigba yen abari ti gbogbo awon awon DSS gbogbo awon to ma nchaju won yen ti won bere si ni lo ton se ton bere si ni sare ton se se mo pe nigba ti gomina ma so kale to ma ba awon eyan ta wa ni ibe soro ni jona won e ma ma binu o e ma ri wi pe gbogbo awon eyan nsa siwaju won se ki se ife nu ohun pe ki won se be sugbon gege bi ipo to awon wa lowo lowo bayi nkan to gbudo se ni
0: so the position or current situation of the person or status will dictate in to ma lele la
1: ipo teyan wa yen o ma so iru awon eyan to le sun moyan iru nkan o wa sese se mo pe nigba mi tan ba ti awon security officer yen to ba ti awon eyan seyin e ma ri pe eni to wa ni ipo yen le so pe e fi won sile e fi won sile nitori pe awon eyan ta jo mora wa ta jo nse nigba ti ko si nkankan ni irele yen lo fi han to fi so pe kini sugbon to ba je ko fe tele bi ilana gangan se je won ma so wi pe ko su seyin ni
0: su seyin
1: se wa ri pe po ti yato
0: pe moda se ri mo gbo nteyin meji so eyin o sugbon mo gba sugbon mi fi gbogbo ara gba I'm coming from the angle of a victim right like anything won nkan ba ti sele siri to je pe ore mi ko ri ko sun eyin o ajo mo nje ajo mo mu igba teledu a gbo owo re soke lo ba di pe mi wa mi ni access mo se mo pe bi re mi bayi mo wo pe oh o ti so mi danu o ti ta mi danu opo gba si ni olu e mo nfe iran lowo lati owo ireyan be ti o ti e ni ri access ti o ni access si eni to ye ko ran lowo to si je pe o ti mo bo ti jo ririn won lati ile bere pepe emi wa fe bere pe kilo to je pe awon yan ma feel offended ni suru o a si lo beun o kile ta awon yan ma feel offended ti run ko ba yen ba sele si won to ma ndun won for instance eni to je ko mo pe akoto de pe ledu a ma da lo o mo pe wo te ba nle re yo wa gbobe lodo ti e igba to wa
1: ja abe jo je n papo nu
2: awon na nkan temi ma so ni pe emi ni believe kon right from time looto ko si eni to ja wipe emi wa advocate pe teyan ba need iranlowo talk soro soke je ka won eyan mo ti ma ran lowo ma ran lowo but I also have it at the back of my mind o ti fi call lati keke pe nobody owes you anything be ni ko se enikankan to je nikan
0: o si se se kan lowo
2: ko je enikankan to je nikankan to ba boye oniran iranlowo o wa beyan kan soro won ran e lowo Olorun si ni. Ti Olorun ba ran si e gba gbe ma fi offended pe kin o go wo ko lo se
0: e wa ni suru so mo pa won koriko re koriko su kan wa to se pe o mo wo pe alagbaja niwo na lo wa se ru eleyi fun mi
2: o ma duyan looto pe mother bi o ma duyan looto amo nkan temi fe ka mo ni wi pe eyan o ni entitlement si anything eni yen ko wa entitled lati se e lore ko sinu bi kan wo ko sile latorun gbe o gbo lo se lori amo to ba wa baran lowo lo sibe to wa fo wa sore fun e gba pola olorun
0: e de definitely so mo kan awon iyawon ore kan wa ti yan ni queen mother
2: ni suru to ba je pe
0: amo je mo le je ore mi
2: ni suru oda
0: ogun odun sisin ko le da mi
2: ko
0: le se ru kan ba
2: to ba je pe niyan pe boya igba ti nkan wa se pe kini o wa mu owo banta banta o fun eni yen ri o le so pe boye o je lowo amo pe ko si nkan be pe boya e jo n route e jo n te gbogbo e ka rara ti o ba ran e lowo
1: nkan to sele ni pe ti a ba fi okan si odo eyan kan wi pe a ran wa lowo Olorun lo le ni ki ran lowo jade lati be. Even gan eni to je omo yeyan. Won ni pe ajumo bi
2: ko
1: tanu ehn. So eni to lo ba ran si ni lo man se ni lore. Ti abajo se ore ni toto ni igba to je pe ajo wa ni ipo ile. Ti Olorun wa fa owo temi soke. To a je pe iwo ta ti jo sore o wa nsumo mi lati ni pe kini pe ki oriran lowo lado mi ti iranlowo de wa latodo mi emi fe je ki ru eni ba yen mo yi pe olohun fi iranlowo e si owo eni yen ni gbogbo ma de binu e nitori pe olohun to se ti e o si le se looto gege bi elerun ara nkan ta ma ma ro ni wi pe eni ti o sumo wa yi ki eni yen pe keyan ri iranlowo gba lodo won sugbon ti iranlowo ba titi odo won wa si odo wa e je ka fi okan si wi pe olohun ni o ko wi pe iranlowo wa lowo eni
0: olohun ni o ko fun
2: o ro ti o se emi na ri mo fi
0: o pada so bo ti si o so ya ti wa gbe ori wonu igbeyawo e tori awon iyan ma wo pe bi obirin abokunrin ba ti lowo lowo iwa oniwa ni mo wu ninu igbeyawo
2: e mo
0: ni
2: kuro nbe
0: ikani westerday 89.3 fm ni e ti ngbo le ngbo latataro ohun ohun obirin le to te ngbo lati atataro a fe saye lo polowo oja e ni bata ba de a continue ya tesi waju asipe number 6 ta
4: e file e mo ikuro Wells Radio 89.3 fm nibe kongolewa.
5: Thinking of an all-in-one digital platform that fits your lifestyle and makes everyday payments simple, reliable, and fast?
6: Oh, wow! Yes, please!
5: Allow me introduce you to BillStation, your one-stop digital payment solution for individuals and businesses. Built to simplify payments and services for millions across Africa. With BillStation, you can buy cheap airtime and data, pay electricity bills, send money instantly, make online payments, and book flights and hotels. Enjoy our overseas airport pickup services, interstate bus ticket sales, and event tickets, all on BillStation. Fast, simple, reliable.
6: Wow, that's amazing.
5: Visit www.thebillstation.com. Download the BillStation app on the Apple App Store or Android Google Play and get welcome bonuses when you sign up. Enjoy fast customer support and a seamless user experience every time. Get in touch with us today.
7: Email thebillstation175@gmail.com or sales@thebillstation.com.
5: WhatsApp 091-6858-1914. Bill Station, your world, your money, one station.
8: Oyo State is on high alert. For residents of Orire community, the threat of banditry and kidnapping has become more than news headlines. It is now a lived reality. On May 15th, 2026, armed bandits struck with devastating... Oyo State is on high alert. For residents of Orire community, the threat of banditry and kidnapping has become more than news headlines. It is now a lived reality. On May 15th, 2026, armed bandits struck with devastating consequences. 46 persons abducted, among them 39 children. The youngest just 2 years old. 7 teachers taken, one of them later killed. With all the pain and uncertainty, one question maintains. Can Oyo State protect its citizens again? News Central brings you a special town hall conversation focused on the realities of insecurity in the state. Together, we will examine the realities on the ground and explore practical pathways towards safety and lasting peace. Watch live on DSTV channel 422, GoTV channel 23, Star Times channel 274, YouTube, and on all social media platforms.
9: Listen live on Wells Radio 89.3 FM.
8: Date Thursday 11th June 2026, 11 a.m. WAT. The New Central Town Hall Series.
10: The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The general public is hereby advised to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Verify the licensing status of such schemes on this website. websites www.cbn.gov.ng, www.nicom.gov.ng, www.pencom.gov.ng, www.sec.gov.ng, www.fsrcc.gov.ng to report any suspicions of illicit financial activities. Call CBN 0817-665-7060, 0707-338-4828, SEC 0209-462-1168, Announcer FSRCC.
8: Oyo State is on high alert. For residents of Orire community, the threat of banditry and kidnapping has become more than news headlines. It is now a lived reality. On May 15th, 2026, armed bandits struck with devastating consequences. 46 persons abducted, among them 39 children. The youngest just 2 years old. 7 teachers taken, one of them later killed. With all the pain and uncertainty, one question maintains. Can Oyo State protect its citizens again? News Central brings you a special town hall conversation focused on the realities of insecurity in the state. Together, we will examine the realities on the ground and explore practical pathways towards safety and lasting peace. Watch live on DSTV Channel 422, GoTV Channel 23, Star Times Channel 274, YouTube, and on all social media platforms.
9: Listen live on Wells Radio 89.3 FM.
8: Date, Thursday, 11th June 2026, 11 a.m. WAT. The New Central Town Hall Series.
4: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.

0: Eka po pada sori eto yin eto wa ohun obirin lori kan ni Wells Radio 89.3 FM your preferred awesome radio and you de ba fi emi ati okan ba wa lo lati atataro yin ta nso ni bi awon eyan ti ma assume pe beyin o ba ti lowo lowo that is to say igbagbo awon eyan ni pe bo ba ti lowo lowo iwo ni wa lo nwu a si tin tu pere pere mo si so ko to di pe a ma a lo sojo oja lekan pe a o gbe oro yi wonu igbeyawo nitori pe orisirisi thought lati ri ati nkan orisirisi views awon eyan lati ngbo nipa pe sori bokunrin o ba ti lowo lowo to si wa ninu igbeyawo iwo ni wa ni wo o le mo gentle o le ro ko ni fe ni suru
1: mo beyen e gba o
0: ni stent ka calm down mo mo pe enu re o si bayi eh awon ya ma so pe bokunrin wa gbobirin gan na ai sokunrin sobirin we will not be biased here and you won ma so pe papa julo okunrin ni mo gbo o won mo so pe okunrin o bayi ti ilowo lowo iwo ni wa ni wo eyan jowode ah e wa mo pe on gangan loko eh ati so laarin awujo laarin molebi lore sore awa so pa gbe wonu igbeyawo sugbon ko to de pa gbe wonu igbeyawo o nso kokan lekan nigba ta lo sojo oja nipa sense of entitlement awon eyan mo fe ko ba yan na e kikwi moda wa ba n gbe ewo lo sinu igbeyawo pe edakun se lo to lori pe ninu igbeyawo bokunrin o ba ilowo lowo tabi yawo gan bi o ba ti ilowo lowo to je pon jo manage ara won ni iwo ni wa na mo wu bowo ba ti wa de wa wa se kini wa ni this is the real me ola plenty
1: bi mo se so tele wi pe ati kekere lo ti fi ka wi pe ko se enikankan to je enikankan koda gan ko je boya inu kan na lejo jade egbon aburo bi kun moda na se so ba won wa se ma so pe ajumo bi o ko tanu en tolorun ba ran se eyan lo ma se ni lore nkan ti eyan wa wa nso nisin pa entitlement mentality ta ta fe gbogbo ede boye to gun na
0: e to mi ni
1: pe e to mi ni mo le to si imi elomi gan ko se pe boya won ajo family pe boya won jo wa ni
2: mole bi na
1: boya bi ore ara nkan
2: ara adugbo ara adugbo en te don sise bi kan na
1: ko pe ah boya bi mo se so tele pe emi wa advocate pe ti nkan ba se o teyan ba ni iran lowo soro sita o mo eni to ma ran e lowo amo pe ko wa soro sita boyo kenu se eyan kan won wa sinu e lowo ko wa ma mu yen sinu ko ma so pe eyan buruku le ni na eyan le mi o fe bi e wa lo be eyan kan pe ah ejo eran mi lowo mo ni iran lowo wo wa le fun eyan wa tumo elomi tun ma lo si we wo iwo to n sese n se to n soju ebe ni ti to n be pe wo wa yiju pada wo wa bere si ni be
0: lo je n pon lero
1: lori owo olowo
0: ore mi kan ajo mo n gbohun so afefe na ni ara awon ololufe re won a ma wonu dm re dakun bo mi
1: le iyen se
0: o wa di pe ngan so pe won gan ni soro to won moju to na ba so gba ku gbe oro ni ma fi ranse so re mi yi bi wa n ka lara pe aha tori pe mo n gbohun so afefe
1: iye mo tumo si pe mi o ti se miri igba to de se ri to de se mi yen o se bi ka e fi to je pe mo wa joko mo ro le aye mi pe ah ki lo de wa oro teni yen so si mi o wa je ki n joko ki ma o du mi pe ah nigba ti obirin kan lohun mo ni to wa tu wa pada wa so pe laduru gbo ba se
0: ma yo bi ojo ba se wa
1: ba ko ma gbo
0: se o ta kuro so
1: pa
2: o sa da ru ko re
0: e pe number ta
1: o le lo ye ye ma yo bi ojo te mu te n ko gbogbo e so run
0: wa ara ta so na mo ko wa ja
1: e e ma ke di ni mo ti mo so pe mi ati fake life bayi la se wa
0: issue ni de pe number ta eyo oro ti kan yen eya ara le gbogbo ta ti so latara papa julo eyin o believe gbagbo awon eyan ninu pe bi ìṣọkọ ni ìṣèyàwó bó bá ti lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìwò oníwà náà mọ́ ń wù nínú ìgbéyàwó fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa dá sí i kó tó di pé ní kíkún ìmọ̀dá sọ wọ́n lọ tó tún nípa ẹ̀. Nọ́mbà tó wọ kulù yúrè òjì 0916-893-1000 tabi 0916-0916-893 1,000 egbo se bo si ri lodo tin nu eyin eja gbo yin o sense of entitlement so ti se yin ri o bo le ti feel ngba to se yin abi ko je pe yin gan ni eni te lero eyin o te kan ti eleluwa eleduwa kan gbe bi tin se le lo ba se kini lo ba fun yin ni e la pass one eyin queen mother nini igbeyawo e dakun tori olodun se lo to ni pe bokunrin o bai ti lowo lowo tabi yawo gan ti o bai ti si much lowo ewo ni wa na mo wu ko ba je pe owo de lawa di pe aha se pe bo ti re ya lagbaja se lo to ni
2: se mo temi ba fe soro emi ma so wi pe o le ri be lodo elomi ko ma ri be lodo elomi ni igba mi ti ko ba si owo lowo o sese ki eyan ni awon iwa iwa kan to je wi pe a da bi pe ibi mo bara mi o lo fa ti mo fi nwu iwa bi eleyi sugbon ni igba ti won ba de igba yen ni okan a so fun yan yi pe mo ma ju bayi lo
0: I'm more than this
2: mo ma le se ju bayi lo ki lo de to je pe obirin kan pere ni mo ni nile ti mo control owo ti wa lawo mi mo le control meji meta
0: after all mo le kwaju wona
2: to ba bere owo mo le sanwo le mo le sanwo le mo le ran mo lo le iwe agbara mi ka lati toju won so boya pe nigba to wo ba si lowo eyan iwa oniwa le yan wu o dale ori
0: ninu igbeyawo
2: o dale ori believe oni kaluku
0: emi o gba yin o sugbe continue
2: o dale ori believe oni kaluku elomi e je ki so fun yin ko sibi ti owo le po to ni owo e to je pe o ma change personality to ma change iru eyan to je looto o sese ki awon eyan to ba wo nita kon ma wo in another way biru nkan ti e wa so lekan yen pe se ki se nkan tawon eyan n feel nipa e to de pe lodo titi e iwe o ti ko change o si maintain ni iwe eyan to je sugbon tawon eyan ba wo won ma wo tori pe ki se bi nkan se ri fun tele ni nkan se ri awon ni won wa ma wo so boya owo wa lo ma nfa ti elomi ma fi wu iwa mi abi ki isowo sugbon lodo temi emi fe gbagbo wipe believe eyan nkan temi yen ni gbagbo ninu e ni opolopo gba to wo ba je na ko mu ye pada
0: e je ngbo ewa
1: we pass mo mi mo boya question ni o pe kini tori mo ti ni miriri kan to je wipe obirin l'Olorun wa gbe soke ninu igbeyawo yen amo awa ti a n wo obirin na ta ti mo iwa e eni isumo mi pe kini o awa ri pe eni na yi pada gbogbo nkan to n se normal normal koda gan o tun bu ola fun oko ju gbogbo igba lo o e ma wo en to je pe Olorun bukun e pe to ba ti n lo ohun lo ni kaajo yo fokan kaadi pe ta ba debe ko ma lo di pe ohun lohun ma ma sanwo kawo eyan ma ma oko ni o mo se bi pe awon na so tori pa wa je kini la se mo gbogbo amo pelu gbogbo nkan to obirin yi se oko yi si n rojo kiri pe o ni igbelara pe ko bu ola
0: ko she's not submissive enough ko teri ba to
1: emi wa ro pe ko n se pe boya obirin yen yi wa pada I to wa lokan won abi pe boya ilara abi pe boya igba mi ko mi o mo fe bi queen mother pe arin yen koriko je mi tori to ba fi dida emi arabirin temi soro won yi o won o yi pada loju temi emi o wa mo nkan to sele ninu ile won
0: so ba won dele won
1: amo agba mi ta ma lo sibe pe kini bo emi mo pe ko le ma se be ko a ma pretend leyin
0: so mo pe
1: nto emi ko ro boya maybe conflict of pe boya won o pe won de ni pe kini
2: eto eri nigba mi elomi ma wo yi pe boya oko ni o tabi iyawo most especially oko a ma wo yi pe ohun lo ye ko lo n dari kini yi si lodo
1: lo mi ye ko ma wuwa be yen gba mi
2: so ti yin ilarade lo ma nfa nigba ti olorun ba saanu okunrin ti o je pe boya olorun gbo owo obirin soke ti obirin yen de teriba debi pe o fun oko e ni kaadi pe ki awon eyan ma ba mo bi nkan se nlo emi ro yi pe nkan to ye kokunrin yen ma se ni pe ko ma gbadura wipe ki olorun jo
3: ko sanu ohun na bo ko ma je kowo yawo n lole at least eyan ko sa se cover o to ba ko ko ni ti yawo na ni ta won mejeji jo njiya ta lo fe query so fe olorun na lo fe bi lere pe ba o le se se
1: to je pe won ko to ile won to se ko lo pe kini woman amo pe awon ni amo lori ikiri
0: ewa ewa mo binu mo binu bo bi won ti mo yi eh be na ni mo ni gbagbo pe elomi na mo o si le je pe tin du oko nu
1: eh
0: mo
1: ja
0: gbagbo mo
1: pe boya
0: ara ni be ni o
1: eh amo ko se wa fi pamọ tori gbogbo awu wa la mo bi ti arabirin tin sise asi mo pe eh egbon wa yen ko won sise ni ko to
0: o wa ro pe egbon yo ni ma wo pe arabirin wo ni wa ni wu for instance nsin bayi ni suru gege bi apo e I love to be practical ta ba ma soro yi e ja tule ka da le ka tun sa ni pe se looto bi tin rire gangan imagine yawo to se pe je n lo case study e o yawo to je pe ko to di pe o ma rise ni bi te pe o ti gowo ogbemu eyin o bo ba ko ba ja rin oru loko re jin pe ya lagbada ibi npa mi yo sare bo si yara idana yo lo da se mo pe ro obirin na to ba je pe owo ti nbe lowo re pada bayi oko to ba ji gan pe a o ni o sa mo pe mo ni bi ise ti mo nlo koko ko bayi si ni mo ndun oko
1: ti o ba emi bi mo se so mi ba won dele amo to ba fi deep dive mi I don't think that tori ni ti family ta ba jo pe jo po mo with our class eyan awon kan to ma se eyan le expect pe o le stoop so low to
0: dale ni suru o ba won dele sugbon iwo mo pa won ni gbe ile won eh bo wa lo ti mo
2: awon to ni won so pe o ke boya iyawo sise ni complacency oko kedere boya o se ise o sise o lu fo ni pedere je pe ta ba wo nkan ti won gbe se a ma ri pe owo nkan ti won gbe se yi o ju nkan ti salary won le gbe
1: to je wi pe eni ti mo so pe igba mi won le wa pe kini for month je pe owo ni wole from nowhere and the family is running. So if F ko se kan to se bo
0: ko se nkan to se bo
1: ko se kan to se bo
0: eh to ba je tobirin bo e je ka bo sodo okunrin eh yo ko ba jo okunrin so ba na lo ti ri
1: eh atawon okunrin yo han gbangba ni
0: bo ni
1: ah ni ti tin joko le tele baya wo lowo ti won fi lo ge nkan ni bi ti an tin ge
0: kinange
1: tange
2: kan mo se faji
1: to ba wa di pe boyo ti wa de ti owo ti wa bayin sa won pe ki la won joko si le
0: so ba baba wa ngo wa
1: e ko ba so tori e na
2: be
0: e da fun ko
1: lo wa ni ta ki la won ti bi ku moda na so tele ngba ta won na so ti won pe okunrin le wo pe eyo kan ke ki na won fe yo kan si ta ta won obirin po re kere ke ka won lo na won gan bi mi
2: o wa lowo ti won ma na fun won
1: to ba ri pe okunrin na adora mo si so pe to ba je ti okunrin ko n se fi pamọ to ba jokunrin to ba fe wi wa pe kini o igba mi ko se fi pamọ
2: ko ti e se fi pamọ
1: you will know pe oko e change
0: biri ti mo
1: so
0: wa
1: nbe be ni biri ti mo so npe eni to je pe o ma joko sile tele ti o lowo ti yo fi lo mo mu nkan owo ba de san ki lo hun joko sile fun o lo ni
0: won wa le mu yawo na da
1: won awo ni mu won da ni
0: ki wa lo dete pe imagine yen ma wa obvious eh yo e ja sare se comparison die die ko to di pa lo le tori pe mo da o da pe yin na so pe fi to gbogbo ara gba pe oko mo nje o ma iya to ma wa
2: nbe ni
0: gbagada ni
2: nitori pe se mo gege bi ipo to olorun fi won si olorun ti fi won sori ngba to olorun tun wa fi won sori tan o tun wa fun won ni ohun ti won fi ma se ipo yen daada elomi awa si lo wi pe eh se mo owo e mo na ni e ti ri obirin to ma ma caution oko yi pe be se se kini kan ta wa ni ma ba mi so se mo to owo lowo e
1: ma tun ni pe se
2: o gbe owo lowo e se ko fi ya je ki lo need se any do nkan le si mi ra aba won mo won fe sanwo mi o sanwo won so ki lo wa fe ma control mi si emi mo lowo mi je ki na bo ba se wu mi ko si nkan to pon e
0: ko si nkan to pon e
2: ni igba ti owo ba ti di owo okunrin won ti believe ri pe àwọn ti wà in charge gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ káwọn wà ní in charge kí wọ́n á ṣe gbogbo wọn ni wọ́n máa ń lè control level yẹn láti fi sí ipò wípé bó bá tiẹ̀ jẹ́ pé owó wá wà ní ìsìn kí la lè fowó yẹn ṣe kán ronú ọjọ́ iwájú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í ro ọ̀la presently ni ó dẹ̀ mọ̀ pé obìnrin á máa wo wájú pé bá ṣe ń náwó blablabla yìí mo mọ̀ ọ̀ kan tó yẹ pé ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn international people tó jẹ́ pé owó tó ń rí gbà ó pọ̀
3: bi owo die ba je ba yi si owo obirin yen gugu bu ma se mama ro ni pe bawo la se le tun se nkan bayi sile si ola mu mama ro oko yan ma wa pe ah ki le de to fe ma ko fe igbe aye osi yen o sa ti mu elara ja ani pe ka ka lo oko le lo kun ra toki ko ra tiki ko o da ko yen to ma po gan to je pe o ma ju bi biru nkan to n gbe tele ki owo to de sugbon iyawo ma so igbe ah boya ka ra die ka se kini kan ti oko ni pe lowo lowo to wa yi je ka na je ka se won de se nse si ile na na nse si ta na nitori pe aye e yo
0: sugbon nipa ti o ti sowo
3: igba ti o de ti si iye ile ma lo eja kini kan ati pomo to le pe ma se be ma se
1: eja ogbo e ko teju ma le ju
0: o mo se be o mo popo
1: ah tani o
3: ko ba yi ogbo obirin lo mo bo se popo won a mo bi ti won tin ta ele eja to yan ati pomo ta ma tun sese ma yan ta ma koso mi ta ma se gbogbo e sugbon gba to ba ti de gba yen ni won mo ibi ti won tin ta sorted
1: eh lawo eja to ti ki mi
0: kini cheri nta so yoda bi awada ki sawada sugbon eh a kan bo sita ka kan bo sori afefe wa ma kan ma soro sa nitori pe esi nile ti loko se mo pe ngba ta ma bere to yi mo so pe wo look at the moral aspect of the society in botin lo lawujo wa awon kan wa to se pe o dabi pe o normal whereas ta ba fa bale ka tu pale a ri pe awon kudie kudie kokan wa nbe ti ko ye ko ri be ara awon eredi ti eto yi fi wa ni ta fi gbeto yi sile na nu eh sugbon ko to de pe a mo lo ku imoda mo fe ke ba wa balance discussion yen awon ko yin to ba se be e ba fun won loro ti won obin to ba si je pe o nse be na e wa ni o ba fun won loro ti won ke ba nda ko yin ka mo re le wa
3: eh nkan ti mi fe so lori eto ni osan yo ni wipe ipo kipo to Olorun ba fun wa e je ka re ra wa sile nitori pe bi o se koju si wa loni o tun le keyin si wa lola gbogbo wa la gbadura yi pe ki ojo rere wa ko die ko se n to gbadura yi pe ko n ti ma tesiwaju ko n tun wa ja sile lagbara Olorun a ni ja sile sugbon o gbogbo nkan ki nkan t'Olorun ba ti fi sodo wa e je ka ma dupe ka de mo bi a se n pese ara wa sile de ojo ola nitori pe planning se pataki o se pataki ninu irinajo igbeyawo laarin lokolaya to ba de sowo okunrin ko n se asiko yi ni ka ma ronu wipe boya to fe fe yawo mi si aba to fe se ka ronu wipe ele t'Olorun fun wa yi bawo la se le de mole ta le fi jo nkan to je pe atun se anfani fun wa ni ojo iwaju nitori pe bi oro aje se ri nisin oko ati yawo awa mejeji la gbudo fowo so wopo lati le je ki idire wa ko tesiwaju papa julo lati le se itoju awon omo wa bo ti to ati bo ti ye lagbara Olorun a jeri awon omo wa oruko mi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother
0: se oya ewa
1: ewo gbogbo eyin ara ile adupe lowo gbogbo yin te ba wa gbe to bi Queen Mother se ti so fun tawon okunrin e je office yi todo awon obirin na to ba je pe awa l'Olorun gbe lowo soke ke wa se igba to je wipe ta wa gbe ewu igberaga wo nkan ti baba so nu ile ko ni ta mo leti wa ni tinu wa yen la se to je pe kini amo e je ki transparency wa e je ki won mo pe awon na gan won matter tori igba mi gbogbo nkan be ko so kunrin to ma feran ko je wipe yawo e lo ma ma se pe ka won la je ka won na ma je de rowo yo Olorun ba ma sanu gbogbo wa amo bo ba se je na mo ki mi fe ki àwọn bàbá wa náà máa rò pé kíní Ọlọ́run ọba ti gbé èèyàn kan lọ́wọ́ sókè bá ṣe máa wá jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ tí gbogbo ẹ̀ fi máa jẹ́ gẹ́gẹ́ tó ẹ̀yìn ká máa sáré rẹ̀ tọ́ orúkọ tèmi ò yí padà Ọlọ́run mi ọmọláyò kara wọn ní ilé Ọ̀dẹ́bọ̀dé mo sọ pé títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ rí àti ayọ̀ náà láti fi pàdé
0: ò. Ẹ̀jẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọlára ìyá Kọ́mù tí wọ́n ṣe wọ́n ní ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ wọ́n sí wa lórí ìkànnì Facebook wa ẹ mọ̀ wá gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lórí ìkànnì yìí fún ètò yín ètò wa ohun obìnrin ní agogo méjì tó bá ti lọ́sàn-án ọ̀pẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ lọ́wọ́ bọ́tìmí fún sáà tí àwà yìí mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ gbọ́ ètò yìí náà bó tiẹ̀ jẹ́ pé bóyá pè ní jẹ́ pé jára wọn ni àti ẹ̀mọ́ ṣùgbọ́n èmi ò wá sọ pé ẹni àjùmọ̀bí ò kan tàánú lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí ẹni Elédùà Bárán sí ni ni ṣe ni láàánú ẹ mọ́ tìtorí pé wọn ṣe yẹn láàánú kẹ mú ọlọ́ta ẹyin o tàbí kẹ mọ́ ṣe ibi sí wọn ó kọ tèmi ò yípadà ọ̀tí tó pé akínkòlẹ̀ ló ń sọ pé láṣẹ ìdìmọ̀ àìtítọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ wọn ò ní fẹ́ nìkan kan ní wa ṣàwátì ó dàbọ̀.

o nile mobode kin to wole o aja o supan ni mi mobode olohun baba mi tori pe ewure to wole ti obode o deran amusebo bolojo to na wolo ti obode o deran amubosa kabiyesi olodumare olohun oba mi ibare oba mi bebebe to ti nbe to ni amo be o wa to ti wa to ni amo wa olohun oba mi ti o lorogun ti o loba kan patako ekun ti ntani yeyeye kabiyesi re olohun olodumare ibare o

kabe shiri olon. O ta somo be ni ta sho. Be ko sopo kanto o fi gbero ati ojo mo ti nwo somo ko jalule lemi lori. Ise re na ni. Iwo ni kan lo ba kan soso ti ki sun. En tin so ni ti o sen tin so. O so gbogbo aye Olodumare o ni security kan. Kabe sire Olodumare. Oun to fin shagbara ko ye yan o. Bene. Bo se gbeja won mo Israeli njo si iwo nikan loye o. O toju farao alaseju atawon mogun re bo adagun omi popa. Kabe sire Olodumare. Agada godo emi gbogbo eyan iwo lo nsi iwo lo nti bo ba wo o si telomi bo ba si tun wo o ti telomi ti o se baba le ti o bi o le re ka be si re olohun oba mi adake dajo ero emba mi se Olodumare. Bo se nwo yan to nwo yan ojo ti o so eda kan oni mo bo se fowo lero to nwo ye yan ojo ti o so eda kan o mo abi se se bi ni gba mo ndagbere lori eto yi njejo. Oni baba to ne katunjo pade abe ti gbagbe ni oro temi mo so aba mo da olohun oba mi oke lo ba nlu lohun te e se kin ma ton yin o laarin jejo soni ti mo soro opo ojo lo ti ro ti le ti fi mu opo iji lo ti ja olohun oba mi oke ni o je kiti ayo gbe wa lo o awon kan ti ku. Awa kan la ku. Lara awa ta ku ayi. Awa kan be. Wan tun toro ku fun wan ni. Ani lara awa ta ku. Awa kan fun ra lara ti wan. Wan toro ku fun ra wan. Mpi mi le rekwe ki lo de to ari be. Ko ye mi na. Toro lombo na ti o. O lo un o sa anu fa wan tun un o sa anu funi. A jekwe mi shola. Ti mo soro ni ikane West Radio 89.3 FM. Ati gbogbo eyin te lori ofe lati ma gbo mi kaakiri orikun mererin agbaye anu lari gba o. Eko yi. Ewure lewu alapata mi bi koku ni. Agun ton de nwa alapata mi bi korun ni. Korun are mo bo. Ewo to meda ye wa wo di oke mi ni bi ko dalapa ori eye ni kere mi yo aba mi oke lo gba kata lo wa lakiti won loju won ba mo o gba ponpo lowo ni ponpo fi form oni ponpo lori po po po po po to ni ponpo gbodo soro to ni ponpo gbodo gbin ka bi esire olohun. Olohun oba mi ibare o lo je ni toluwa ni le aye atekun re o o ti fi idi re sole sori okun o si gbe kale sori awon isan omi ta ni yo gori oke oluwa lo tabi ta ni yo dun bi mimo re en to ni owo mimo ataya funfun en ti o gbe okan re soke si asan ti o si ni ba won bura etan. O ni yo ri ibukun gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun igbalare. Eyi ni ran awon tin se afere re o tan se afere re Olorun Jakobu. O ni egbore soke eyen nu ona ka gbe soke eyen lekun ayeraye. Oba ogo fe wole ni o. A n bere pe ta ni oba ogo yi. Ololuwa to le to si ni

0: Odabe pe owo oko yi o ti pe o pe pe to ba ti tokode lata
1: osu keta odun wo
0: 2023 so oni to yoko yi ba ti dele ni oni ki ma bo ni gate ti ba mo pe mo fe register si ado oni wa volunteer as a secretary. On ti madam pe mi o fe fi re se atado pe ki pe mo fe gbe lo ni oni ko si problem mo ni ko si problem mo de pe ayo re mi
1: leyin osu melo ni yen
0: leyin osu keta sa laarin osu keta
1: te jo se
0: ati moto yen ti wa lowe ben so mo pe ore mi to je ay omo ye ni mo ni ko ti fe mi so fun mi lele o ay ni ko si problem oni toko yen ba ti de ajo ma lo ni torun lo on good ni drive me mo drive to see ya lenu mi iwa to di 6:30 to 7 ni role mo ko gbo ti dele bravo pe mi ni pe bo ni mo wa ni mo wa ni challenge oni ke mi pele wa e ma bo dide ti ma de be pelu ore mi to je assistant mi no band mo ri ta won yan fo leran mo wo pe ke lo sele bajoku bravo lo soro bravo ni Mr. Abe no sorry nkan to n fe so yo oni because o le sele lowo emi na anytime mo ni ki lo sele
1: e ku dede asiko yi sa
0: mo ni se go sa
1: a ri yin lori eto ko to dariwo e ba wa daruko yin
0: oruko mi ni Abiodun Adetutu sa
1: Abiodun Adetutu.